0: ma ke ngai sue de boy boy boy ne na tu zon go zon ye ba mie na ngao zon ye
1: ha ha ma ke yu ma ke shi
0: wa bu chao bu chao ge xiu cai yang jiu ge xiu cai yang ye mi mo di ko yi zong bu dong a ge sang de da yu liang cha go an yu a ge xiu cai yang ge liang zha jiao ge ge ye chong ye dai m piang chong m piang chong ni ji wei bian gao ge xiu cai yang
1: xiu wei ki
2: ba xiao xin zan ni a he niao man kuan zhe lai ge
0: Oh, so fun dan dan. Hey, nên sư gà phá gọi đi ê.
1: Ai ô, tổng thông mình, tổng thông mình.
0: Ngài yàng ê, ngài yàng ê yàng.